Yesu rero ngo yari yaje ari umuco w'isi. Ngo ahejeje ngo kuvuga ibyo ngo acacira ngo amate hasi avurungisha amate utwondo ngo araheza ngo amusiga utwo twondo ku maso. Yesu Kristo aje kubabwira ko ari umuco w'isi ngo yaciye acira hasi amate ngo avurunga utwondo, mwumve utwondo, ivyondo ku bantu bamenyereye ivyondo murabizi ukuntu biba bimeze hasi ku bamenyereye no gufyatura amatafari. Rero Yesu yavurunze utwondo aratuvurunga tuba utwondo hama ngo aca atumusiga ku maso. Mbega byaciye bikurikirana ha gute? Turimo tuganira hamwe ku muntu yashoboye kuvuka ari impumyi.